0: Ingĩbu tu assistant wakwa tũgathia nake kũu. Ingĩbu tu assistant. Gokithe ndaikagwo nĩ andũ erĩ. Kakirĩ bata ndĩkĩandĩke mũndũ wa kerĩ tũtithũkũmĩre family.
1: Ũkagũhe orientation.
0: Mũndũ ũyũ wa kerĩ rĩ, ingĩmwĩra rĩu rĩ, wambe angĩanjia hau. Nĩguo njoke hihi athiĩ handũ aya. No anyita, o kaũndũ kahũthũ. Nĩ mũtũrĩre ũyũ nĩthuo tũritũhagia. Ingĩmwĩra ndirĩ na thĩna, angĩkorwo nĩ ũkwenda gũcoka nyina wa ng'ania rĩ, niĩ ngũkũrathima na kĩndũ kĩmwe overall. Ichi ithatũ cia wĩra na gambuti na gloves twatua kuma ũgaikara haha o kũrĩa thiaga kũruta mbia ici tondũ nĩ mbia citiandĩkaga nĩ mbeca ciramwĩtire ũka tũthi tũgaciethe rĩu wee nĩwe assistant warori ĩmwe na nĩ ndĩrĩkũhea kamũcara nĩguo tũhote gwaka family wona biũ biũ nĩ anyita na ngoro nĩ ahũthire rĩ ũtware hardware.
1: Okay. Aya gwĩtĩkania nawe biũ no mũtumia bani. I hope ndagagĩũka rĩu ningĩ aikaranga ningĩeciria acangaca ndikĩũĩ kana
0: nĩ athomete
1: mĩaka
0: ĩrĩ ngwĩciria ũrĩa gũikaire nĩ agĩte thĩna nĩ athomete
1: kũrĩ andũ marutaga wĩra mocarĩ
0: ĩni na magathambia kinya andũ acio nĩ mbonaga tonya gũtirĩ handũ hatarĩ bata na andũ a wĩra
1: ĩni exactly
0: o handũ he bata andũ mahurũka rĩ harĩ ona bata na mũndũ wa gũthiĩ kũmũteithia kwĩhumba tondũ angĩhota kwĩhumba andũ marĩkia kũrĩa rĩ harĩa mathiĩ rĩ harĩ ona bata na mũndũ oka kweheria nĩcio ciĩtwo exhauster wĩra wĩkuo.
1: Okay. Akĩ mũthuri ũyũ nĩ tũkwĩre tũkũgathĩrĩrie wĩ mũndũ mwega tondũ nĩ wamenyire atĩ ndũgũcagũra wĩra
0: nake agwĩtĩa
1: andũ aingĩ mena mathĩna tondũ nĩ macagũraga mawĩra
0: mũno
1: ndingĩendia mboga
0: ndikonwo nĩ
1: andũ nĩ mekũnyona
0: mekuga
1: atĩangĩendia
0: friends akwa mekuga atĩa nĩ kĩndũ kĩu mbonaga tonye gĩa society kuga atĩa kĩu nĩkĩo gĩathĩnirie andũ nĩwona andũ aingĩ managĩa na idea na ngai agakũruta thĩ no ndũngĩenda gwakwo nĩ ngai kuo no niĩ nĩnyendetie kinya gĩkombe iratũ niĩ been there na eke ngwĩre ũtangĩamba weherie opinion ya mũndũ ekuga atĩ akoranjikaire ngũnia hau majengo house 8 tondũ ho ndagaga kũnia hau majengo korĩ kũndũ kwega nĩ biacara
1: njega
0: rĩu rĩ ũngĩeherie ĩyo rĩ nĩ
1: ũkũgathimwo no still ndĩkĩrĩ hau ndĩkĩrĩ ona kĩũria kĩngĩ na no kwĩyũria ndĩreyũria na ndirĩ na ũru kĩbaibũ gĩkĩ rĩ kĩa exhauster rĩ coconut no ũcoki wega gahigo kĩra pasta jena kĩbaibũ kĩu rĩ gĩikagio atĩa
0: nĩ manyu
1: ĩthĩ ti moko
2: ĩĩ nĩ moko ona gloves ona agũra ngwĩciria citiikaraga mũno ũgate
1: ũkĩnyitaga ũgaikũrũkia
2: ĩĩni
1: ĩĩ watua ũkĩambatia
2: o kũgucia
0: ũngĩthaya
2: na gloves rĩ ndũĩ wĩra ũyũ nĩ mũingĩ rĩngĩ nĩ wetwo ũcoke na thutha andũ Naivasha na ĩrĩo magravesnĩ
1: mokokĩbaibũ gĩkĩ no kĩrera gũthambio tondũ
0: ĩnĩkengũre mbonaga tonye kwĩ andũ ngai aheaga neema ya tarĩu he mũndũ atũhingũragĩra cioro sewage na ngai aheaga mũndũ neema kũringana na irio rĩa gwĩtĩra koguo rĩ no cioka akahingũra kaga ici nĩ irio koguo o mũndũ agĩa neema ya wĩra wake he mũndũ ũtarĩ neema ya gũthoma news
1: nĩguo nĩguo
0: koguo ũcio ĩna neema yake
1: okay ngai aro marathima arĩa marutaga wĩra ũcio
2: no nĩ wĩra mwega
1: gũtirĩ wĩra mũru
0: wĩ
1: mbeca mũno
0: atũrenda mbia
2: mbia mũndũ ũrakũhoera
1: ũhũthĩ wacemania na mũndũ ũcio akĩrĩa kanyama gake harĩa ũguo agĩkundaga kĩrĩa akundaga ethambĩte wega kai mbeca ciandĩkaga
2: na arahoya ũhũne
1: ona ngirio yaku ĩ mũhuko koreciria yumĩte
0: ona ngirio ĩrĩgĩkĩra
1: ũcirĩkatarĩ andũ makoragwo na njaci
0: nyingĩ
1: tũgĩthiĩ na mbere hena kĩũria na ngeciria gĩkĩ kĩũrĩtio no mũndũ ũngĩ mwĩthĩ no tũtanacokereria ciũria-inĩ o rĩngĩ ngũririkania ũhoro wa college ĩno ĩtagwo Pretata College ĩno nĩ college ĩrĩa ĩrathomithania kothi cia ũndagĩtarĩ Pretata College of Health Sciences nĩ ĩrĩ na woyani mũnene mũno wa mweri wa September Na thai si oguo, ne kio maragweta, we odhie omalirie, kanao na odhie, vina wadhu kuruwa onego kuwela koreole negeza, we adekithie. Na kwaja weole dagozo wa makodhi ya nursing, goko ne kodo ugedhoma na okenya nerene mayoketio ni Nursing Council of Kenya na Tiveta. Kwa this is your, this is your diploma na certificate, no dhome na kodhige, tamaduma counseling, psychology, perioperative, theater,

0: wa mumbi na ndu wa mumbi wa madhira na thirikari nio itongoretio horocio
1: naho mweshi mumaina kama daituonete na regional commission ne ukoretwo kiwa uhuthiri wa ngari itari na namba na no urathie na mbere na mosi irahuthirwo ringi maofitha filithia ne ukiwete itikakihuthirwo undu ucio mwitandu auregani muona ta ngari ici irakihuthirwo ni andu ariko
0: ngari cio the ugiona itari na namba plate ni cia thirikari andu acio meritwo meherie namba nigetha matikamenyekane na riu mari na target ya guthukia station cigana ona na andu aitu ni twamera maripot station riu itigetikirio ngari kuingira mundu aingirage na maguru ni tondu ona andu acio maroka guthukia me ngari-ini no uria menda guthukia me ngari-ini no ngari ingiigua kunene no aigua no muhaka maume moneke
1: Wagui wa Ndirango mau nĩmo maragĩthiĩ na mbere tũkĩrĩkia kũhinga gĩthurano thaa 11 no IBC nĩ ĩraugire ona ũngĩkorwo wĩra-inĩ na thaa 11 nĩ ciakinya no megũkorwo magĩkũhe kanya wikie kura kũndũ kuma na bunjo hanini harĩa ici andũ makĩgiria ngari cingĩre kũu thĩinĩ na nĩguo uma watho kuma o kĩrũciinĩ ngari ndĩgwĩtĩkĩrio kũingĩra thĩinĩ wa polling station ngari yoka ũkaigwo thĩ ũkauma ũkaingĩra kana wĩ mũtongoria kana nĩ ya borithi mekwendaga andũ maingĩre police station magũrũ na makĩhingire bara imwe nĩgetha ngari itigakĩingĩre andũ magĩkorwo magĩthiĩ magũrũ ithaa rĩ rĩmwe twatigara no tũgũthiĩ na mbere na gũthikĩ na kũmenyithia mũthikĩria oka mekayũ ka mũingĩ marĩa mareyumĩria niĩ njĩtagwo Jimmy wa Mũthoni
2: Nĩ ngatho Jimmy wa Mũthoni no tũgũikara tũgĩcokaga kũrĩ inyuĩ nĩgetha mũikare mũgĩtũtaragĩria ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere mwena ũcio wa All Kalau hau no hote gũtirĩhĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ wona ciahanda wega thaa 11 cia hwainĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ gĩa na ũthikĩrĩria o ũndũ ũmwe na hwainĩ mwega niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirango
3: ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayũka mũingĩ ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555

0: 0746 999 111. Na mahinda marĩa tũkoragwo tũkĩruta ũrigitani witũ tũkoragwo tũgĩthiĩ kũndũ gũtiganĩte, na nĩ ũndũ ũcio ũngĩhũthĩra namba ĩyo ndakũhe we ũratũthikĩrĩria kwa ihinda rĩrĩ na nĩ ũkoretwo ũkĩgio nĩ mathĩna ma mwĩrĩ, no ũtũhũrĩre na namba ĩyo ndakũhe nĩgetha ũkorwo ũkĩmenya kũrĩa ũngĩkorwo ũkĩtuona. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ mũzima nĩ twaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo kũmairĩria. Ũgakora mũndũ rĩngĩ nĩ arakorwo na gathĩna ka mwĩrĩ, no ona enako maita maingĩ agathiaga harĩa kaunta-inĩ ya chemist akagũra ndawa, na thutha wa kũnyua ndawa icio gathĩna karĩa hihi gakahana ta gacoka thĩ. No ũndũ ũrĩa akoragwo atekũmenya nĩ atĩ ndanahota kũnina thĩna kĩhumo kĩaguo. He mũmera twĩtaga thangari kũrĩa gĩcagi-inĩ, na maita mangĩ rĩrĩa twathiaga kũrĩma wakoraga ũkĩrĩma ũngĩaga kũruta thangari ĩrĩa nginyamĩri yayo,
1: mm-hmm.
0: wakoraga nĩ yacokaga ningĩ kwanjĩrĩria kũmera.
1: Right.
0: Noguo naguo mũrimũ ũkoragwo hana. Ũngĩkorwo ndũkũnina mũrimũ kĩhumo kĩaguo na mĩri yaguo, ũkoraga thĩna ũcio nĩ ũgũcoka gũcokerera. Ta rĩu nĩ twaria ũhoro wa nĩwe watũma nyende kwaria ũhoro ũcio wa UTI.
1: Yes.
0: Tondũ UTI na gĩkũyũ kĩega nĩ kuga mĩrimũ kana nĩ infection kana nĩ kũgĩa na mathĩna ma njĩra ya mathugumo. Na njĩra ya mathugumo yanjĩrĩirie harĩa higo-inĩ ĩgoka kũrĩkĩrĩria harĩa mathugumo makoragwo makiuma. Na thĩinĩ wa njĩra ĩyo rĩ, nĩ gũkoragwo na mathĩna makoragwo makĩyumĩria,
1: mm-hmm.
0: and especially ũgakora na thĩna ũcio ũkoragwo ũkĩaffect specific areas kana specific positions, na most likely nĩ ũkoraga handũ hetagwo urethra nĩ harĩa njĩra-inĩ ya mathugumo hakĩnyitwo nĩ infection.
1: Right.
0: Infection ĩyo no ĩthiĩ na mbere ĩgakinya nginya handũ hetagwo thũngĩ ya mathugumo,
1: mm-hmm.
0: kumania na hau infection ĩyo no ĩthiĩ nginya rĩu ĩkinye higo-inĩ, na yarĩkia gũkinya higo-inĩ, higo nĩ tũĩ wega atĩ nĩcio cikoragwo cigĩthambia thakame, kana cikoragwo Ngai aciũmbire nĩgetha cikoragwo cigĩthambia thakame. Na nĩ ũndũ ũcio mahinda marĩa higo ciagĩa na infections nĩ cianjagia kwanjĩrĩria kũhũma kana kũnogerera na kwanjia kũremwo nĩ kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire.
1: Right.
0: Ũndũ ũcio ũtũmaga rĩu infection ĩrĩa ĩkanjia gũpenetrate na kwanjia rĩu kũingĩra thĩinĩ wa thakame ĩkatuĩka absorbed nĩ thakame, kwoguo ĩkanjia gũsambazwo nĩ atĩa na gĩkũyũ?
1: Gũtheremio.
0: ĩkanjia gũtheremio thĩinĩ wa ciĩga ingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Kwoguo nĩ ũgũkora higo-inĩ nĩ ũgakora kwĩna infection ĩyo yanjirie harĩa njĩra-inĩ ya mathugumo, no nĩ yanjia gũkinya nginya kũrĩa mahũri-inĩ, ĩkaingĩra nginya ngoro-inĩ, ĩkaingĩra nginya ini-inĩ,
1: mm-hmm.
0: na ĩkaingĩra thĩinĩ wa ciĩga ingĩ cia mwĩrĩ. Kwoguo nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ wa magegania mũno, tondũ mahinda marĩa rĩu mũndũ anjia gũtuĩka atĩ infection ĩrĩa ĩranjĩrĩirie thĩinĩ wa njĩra ya mathugumo na nĩ ĩingĩra thĩinĩ wa ciĩga ingĩ cia mwĩrĩ, ĩyo nĩyo tugaga rĩu mũndũ ũcio nĩ anyitwo nĩ thĩna wa sepsis.
1: Mm.
0: Na sepsis nĩ mũrimũ ũkoragwo wĩ very serious na very chronic,
1: mm-hmm.
0: tondũ kũruta thĩinĩ wa mwĩrĩ ũkoragwo arĩ a process, na nĩ ũhũthagĩra mbia nyingĩ mũno gũtreat. Kwoguo nĩ tũtaraga mũndũ wothe ũngĩkorwo thĩinĩ wa kana ena mathĩna macio megiĩ njĩra ya mathugumo, ndũkae kũmaĩrĩria, oya ikinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire,
1: mm-hmm.
0: na nĩgetha ũkorwo ũkĩhũrana na mũrimũ ũcio nĩgetha ndũkae kũnyitwo nĩ mũrimũ ũcio tũreta sepsis.
1: Mm-hmm.
0: So
1: na rĩu sepsis no yũkire tu hĩndĩ ĩyo wĩna thĩna wa mathugumo kana no yũke na njĩra ĩngĩ?
0: Sepsis yũkanagia na gũkorwo atĩ nĩ ũramaĩrĩria mũrimũ o wothe ũngĩkorwo thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Kwoguo not specifically atĩ nĩ ũhoro wa njĩra ya mathugumo, but if at all you have an infection in your body,
1: okay.
0: na nĩ ũramaĩrĩria ũndũ ũcio ũkaga gũthondekwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, gũtreat kĩhumo kĩaguo, ũkoraga rĩu ũndũ ũcio nĩ wanjia gũtuĩka circulated na ũkanjia gũtheremio na kũingĩra thĩinĩ wa ciĩga ingĩ cia mwĩrĩ.
1: Na ti mweri, na ti thikũ, nĩ ihinda rĩraya.